kalusan ko matura. Pila karnot sa to, kalusan ko matura. Ora, pitia marito.